mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Today is 22/07/2026. Mo ki eyan omo Olorun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde mo ki yin si okan ninu awon ojo to se pataki to se pataki ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa ojo adua hanhan enikan le wo niyan ninu ose ojo meta lo wa nbe teyan ogbodo fi sere ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya simimo ojo agbara ni ojo Wednesday bi eleyi ojo eleyi lawon eyan mo lawon ba onigbagbo onigbagbo fun loko awon onise mbaye fun loko orisirisi ni enikan bi bawo oni ni won pe ni ojo ru ojo irubo ojo ti won gbagbo pe teyan ba rubo ebo mo fin ebo mo da mo kiyesi iyen nikan ko oni ilawa gbagbo ko joju anu onoje won mo soro nipa harsh Wednesday and ko and ko agbara to membe ko mo ni won ati ojo jimo oloyin se ra won ojo meteta ti mo ya le awon ajo agbara ni we are wasting time pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International emi mo nki yin laaro yi o pe e dide nle ojumo to ti mo e ma bo ni bi pepe e ja wa gbadura meta ti Olorun ki ko ni wo ojo ni to je ojo anu yi ka to mo bo ninu service isin to ni afa kiki bo ki n to so nipa re e ma bo mo mi e ja koko lo ki eni to je oji layo e ja lo duba re e ja lo gbadura meta ti ki ko si ki n to so nkan kan loni nibo le tin gbo mi daddy nibo le tin gbo mi mommy o ye ma bo ni bi pepe e ja gbadura meta ti Olorun ki ko enikan la duwa meta meta ni sa to ba ti lanfani ati mo ba won gba ko si ni won kan ri padua re ngba na ni adua la koko la du ope e ja jo lo gba e wa kunle ni bi pepe yi o ye ma bo e wa do bale e wa kunle afi to ba jo Olorun lo iwo to ba mo ko le dabukata aye re gbe mo yi ki lori bed bo to ba mo po lo nju o lo dide mo bo bi pepe ja wa jo dupe lowo baba mi ologun ajobo eyin baba baba e do bale daddy mommy e kunle wa mo ta se nbi to ba wa oni lo ni je

Nice. Ma so wipe o se Olorun baba mi mo gbe oga yi ka otun ko yi ka osi ki ko adu ope sa eni Jesu mo dupe Jesu mo dupe fun jije mimu nina ati lilo ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan mo Olorun te ni anfani ati gbo mi se le da ele dogbon kunle bo se kunle mami e kunle daddy na e kunle e wa nawo baba dari gbogbo ese mi jemi adua keji ti Olorun ki ko niyan oni ti emi ba sa mi ese ta leni to to be ti o le duo oni sugbe idariji nbe lodo emi ke ni ba ma beru mi ko si adu elese irira ni e kan so fun Olorun dariji mi ohun pese leni esa to ba le so fun to ba ile fun oni idariji oni beyan ba ti mese elese oni pe lori ikunle Olorun dari gbogbo ese mi jemi for me emi o mo lu eje re le mi lori Olorun ma je mu Israeli mo gbadua gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agbala aye mo be oni bi won se kunle waju re oni ta ba ni ki ese nikan ko duwo yo duwo ta ba ni ki ese nikan ko lo yo lo ese re lo laaro in the name of Jesus gbogbo eyan mo Olorun te ni anfani ati gbo mi adariji o ese re lo sokun igbagbe afewe isopu fo oko omo afi eje Jesu fo oko funfun ju egbon wu lo in Jesus name Jesu oluwa wa e wa dide adu eleketa ti Olorun ki ko afẹ ki anu ko gbe o dide ka anu ko mu oko re jade laye e ki gbe anu mu mi dani anu mu awon omo mi dani so be anu because o dide eni ni anu bi eyan la anu se ri oni ni toto ire ati anu yo ma to mi leyin gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbo mi adajo ojo pe adosu osuko loni ni ilu Canada o se pe o se se time we opapo lagbara Olorun ti wema la kokon se laaro yi ikan ni agungun mejo abo laaro yi igba ti o ba fi di bi owo agun mejila ipade yun ti wa enikan ni ah mo ti mo wo live lo wo balu alenu o lagbara Olorun ti Canada agun marun ro le niyan a si to se service in wema ni agun merin na mo ku amene shoto ala oni lo ni je gbogbo eyan omo Olorun e ba mi ran won mo yin leti pe ki won lo eni ki won ba wo le odekun le pa fura ya photo so fun won be

ye tewo bayi ah olorun ipe mi oni loju anu awon to fe fa anu kaye bi an ba se amile kan na jeka nu o jabo sowo won alagbara israeli olorun ti mo tu iteda ko jo mo bi oni ba nsanu mama yin gbogbo eyan ye kigbe baba mi o wa sanu mi laaro yi oni loju anu ojo wednesday elelele bo nasha an wa foju kan kese ti bi to mi ba wa omi re lo bu sinu cup omi to ba bu sinu cup wa wa mu omi yen o da mo omi to fe fi we e n bo n church laaro yi isin meji la se loni lagbara olohun oni ni ojo wednesday now gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi gbo nti mo fe wi o ni bi to ba wa oya dide gbe body e wa ni wa ke ni bi to ba wa wa mo mo kigbe ninu aduwa yi wa ni eyin eru awon agba ti won gbe pamọ si ara mi ti o je rona lo laye eru aye ni nje be eru awon agba ti o je kaye mi o sare ti o je rona gbogbo eru to dina mo mi ti o je ki rin nle wa ni bayi loju wa wi o ba le gbe body gan foke wa ni loruko jesus o ya ja bole kalala la babosh gbogbo eni to ngbo mi laaro yi eru ti en di si o lara mo duro ninu jegbojegbun ase loruko baba to ma ti temi mimo mo ni o ja bole loruko jesus o mama mo fi adua ise awe wa gbe owo le idodo mo duro ninu ase gbogbo eni to ngbo mi loni oju anu eru awon agba eleyi ti o je ki rin ajo o ya eti nbe ninu omi atejere bo ba se ami lohun oke loruko jesus mo ni ko ja bole in the name of jesus gbadua number 2 yi wa ke irin si awon agba irin si okunkun lara mi ti mo fi sise bi erin ti mo njeje liri a people notice that you go to work every day awon eyan ri yin sa te nlo bi ise lojojumo bo nbe ba tun de na onje ikanu ni oni loju anu o in ti mo ko si ni mo ngbe lo nu church bi n ba ti ku on bi bai church mo ngba lo wa ke ni bi to ba wa irin se okunkun lara mi to mu mi sise bi erin ti mo fi je je liri wa ni loruko jesus o ya ja bole lara mi kala shampoli amanasha isipaya mo fi ngbadua yi mi o ni lo kin da po pe o to mo pe wo mo n ba wi gbogbo eyan lori opo nise ni o sugbon ko si aseyori kankan gbogbo eyan lo mo po kon propose si o sugbon ko se to duro lowo e won gbe nkankan si o lara bibeli ni aya yo pa awon alejo won fi iberu bojo sa jade ni bi call ofin won wa kem bi oba duro si eyin alejo te nbe mi oni le dule ranti agbara isan alejo ni I need to ati ani seku alejo ni gbogbo ka mo bai korira pade alejo ni eja nla to luwe ninu omi kenkele alejo ni ninu ago re oko emi ti nwa bo lo po alejo ni ki se bolo se da oni e wa ke eyi alejo dada tem baby o di le dule e gbo ro oluwa loruko jesus eja bo le eja bo eja de lara mi loruko jesus so n gbadua sinu omi yen are you praying make sure you are intercede yi yato sitana wa mi ni bi to ba duro si eyin alejo te ja ye mi o sinmi eyin alejo te mu mi sise bi erin ti mo fi nje je liri eyin alejo to nko wo mo mi lowo mama kan bo mi ni isin by system wa taja taja ngo ba dele a mo se han yin owo pe mo lowo mo ki lo de alejo ni wa ni egbo in ti nbe lara mi jabo jabo jabo jabo loruko jesus jabo lara mi in the name of jesus are you praying bon ti bible so ni jeremiah 33 verse 3 oni ke koni oso ke pe mi emi o si gbo emi o fo nla ati alagbara ti enikan o mo emi o si fi won fo ke ni igba merin ah idaji saaro la nse yi alaido osanda ba kwabidosh alejo ninu ago yi gbogbo alejo ti o je ko gbadun aye re loruko jesus mo ni ki won jabo ki won wa bi won si eh wa gbadu eleketa abi elekerin wa kinbi to ba wa wa ni baba mi emi ti aye fi n ba mi ja awon kan be ti won fi emi buburu ba ja ah nibi to ba wa jo ntori olohun ma du soju kan bayi ah je kinu yara o mo po n gbadua a n se soru ni emi ti aye fi n ba mi ja emi ti aye fi n yo mi lenu ti n fi jo eyan loju araye ti n fi jo eyan loju olore ti n fi jo eyan loju alaanu mi wa ni bayi loluwa wi
loruko Jesu oya japo le ha awon kan bi an se make up to awon kan bi an se ngbo mi bo se sanra to awon kan bi an se ngbo mi bin tin bai laye mu o won fi nkan si o lara ni o se miri nigba mo lo ba baba woli kan bi ejo tori olorun sa mo fe invite yin si program ni ko ti e je nsoro oni boy bo se pe mi na ni wa mo ti kilo de sa emi atanta ajo lo aya mi ja woli yen be ni ogun pa ni dapo e woli nla ni oni mi oni wa ha mo ni mo seyin tele se mo miri ni oni mi omo oni ani ni wa se mo ba woju mo woju en ti nbe ngba ta ri nkan kan aba fe mo lo ba se fe mo lo oba ni wa nbi je nsanu e oni lo gbadua fun agbara tin joju mo ki le wi lo gbadua fun agbara tin joju mo sun kuku nbe ni bi mo se pada denu church mo wa bi awon omo e mo roju adua le mi lori odun meta won e ba mi toro agbara tin joju ti an gba fun mi oju e lo ti ropo je nkan oju bin tin bayi lo enikan ni ba wo ma se mo pe njoju nigba to won ba se leri fun o ti won ran ti mu se o joju eyan agbodo se leri fo didi se imakinde ko mo mu se eh ti en ba ti so leri fun o pe a fun o ni nkan bayi ti won o mu se ko sagbara tin joju o n lo loju titi ko se tin wu o eyan wa da bi alaisi oji lo didi aro ko se en to ti so pe o se nbe yen won o ye owo ewo oja re wa bi alaisi won ti fi si o lara o se miri ni sa eke kin laye gbe sara mi eyin aye solo kin e gbe sara mi ti mi o fi joju lodun olore ti mi o fi joju loju omo awon iya kan bayi ni awon baba kan oju bin ti bayi lo won ti di bange lowo iyawo won ma woju iyawo e bayi wa ke e gba oluwa emi ti nbe lara mi jade lodindi gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi ti n ba ti ku nu studio yi wa tete lo mura an lo si church ni o an lo church la ro yi o bu go se nje ti olodun kai gba la ba no shabahala enikan ni ki le nso yi mo n reti e la ro yi ni bi o ba duro si mo n reti e lo san e to ba convenient fun nu mejeji iwo to n lo bi se to ba ti dagun meta bo mura mo bo wa pade jesu nu aye mi eke oluwa mi o joju o leda aye o je joju ipepe to nbe lara mi ti o je njoju egbo ro oluwa jabo jabo jabo jabo jabo loruko jesu bo se ngbe body nkan sele oh my god oni loju anu ara nti o jawun eyan ra anu gbari bi jan ka wo aye ba ko ti an fi yi oka o di dandan ko si danu abi ko jabo le ha eyan omo olohun bo le wa e jagba kan si wa ke eyan emi olongbo eyan emi malu enikan ni kini je be ogun buku laye ni bi an ba n folongbo da o laamu tabi malu o si ni je be ibi to ba tin sun to nlala to nri malu to ba gbadua ati je yo dise wa ke oh my god o ni aya yo pa lejo yo fi beru bojo sa jade ni bi ko lo fi won wa ke eyin emi olongbo eyin emi aja eyin emi enikan la jake Bibeli so ninu Philippians chapter 3 verse 2 only beware of God aja ngbe nu eniyan mama kan ko certificate e wa o so school to ti jade o so school to ti se master bo se kunle ni waju mi o ni egbadua iyen leyin igba ta jade lode o mo ba ni ekunle mu ti e ti fe mo lo oluwa ni gbadua fun bi mo se ni oruko Jesu oruko Jesu loju ese aja to nbe ninu egbo gbo gbo gbo mo ni Jesu oluwa wa e laju mama mo ni certificate te le nida o gbe certificate e jade o ni grade 2 ni mo ti bere leyin gba mo pari grade 2 mo lo sense mo lo se degree mo se master mi o ni phd ni mo se lowo bayi mama yen so statement kan fun mi to dun mi o ni ko si bi ti mo gbe certificate mi de laye won kan raye o ti grade 2 won ni la won fi le gba mi sise won ni mo ti ni certificate ju school awon lo because education management lo se jade ni school oni won ni mo ti ni certificate ju school gan lo pe mo ni certificate gan joga to da le sele lo oni e wa wo mi o emi odidi master holder tin se phd mi lowo won san 15,000 fun mi mo ni wan omo melo le bi oni mo bi oyo kan o ti pe omo odun 19 years e wo ogun bo se le to mo ni oko yin ko o lo ti dagba eyin gan ti dagba mo ni kin lo wa le oni imo to de mo ni mommy
aja ni gbenu yin bi mo se ni ki ngbadua fun yin o ni emi aja yin fo awon ogun kan be to le dase ninu ile afi igba ti woli babo tan imole si eyin olufe ni waju eni to ni aye atorun mo wi emi gan o le dogun yen mo wa pe awon mo church eje ajo gbadua eje ajo bolon soro fun mama yi awa ba gbo won adua soke aba gba awe ojo meje gbako o wa mo to buruju leyin ojo meje won wa mu mo won fun nise lati odo joba won ni ko no di teacher o wa di teacher won wa fun ni level 8 naika mana shadali abadusa eke eran ko abe mi wo lo ti n bo ire mi mole eran ko abe mi wo ni o je ki yanu mi o sele eran ko abe mi wo ni ndigaga mi wa ni egboro oluwa a fe mojumo mo wa e jade e jabole lara mi in the name of Jesus mama kan ni be se ngbadua nile o ni mi o mo gba ti mo subulu le gba o ase kan le kan na o ni ase ti bere in ta dewo loni ati sunday o le die ninu church o ni ati sunday sunday ni last sunday eke ni bi te ba wa eyin eku ebe mi eyin emi tin gbe ara mi eyin emi te fa la wo la lara re wo la mama ta lo ko si won lo mo le lo fa so mo le gori bed wa bo iwo to je pe beera ba ni o taji wa duru la ti fi ya bi blade yan fa si o lara eke wa kigbe eran ku abe mi olongbo ni won ran si owo bo se fa la si o ni gbogbo ara eyin eran ku abe mi te n gbe ninu ara mi jabole enikan ni pastor awon eyan koja lo jankawo ko won igba to kan mi bi mo se n bo bayi jankawo dabo mi ni o wa mo pe nu enda lanta kun gbe inu e ni odidi alantakun spider inu e lo n gbe ki seta o le le jade aya yo palejo won a fi ibe bojo sa jade ni bi ko lo fi won wa ke eran ko abe mi tin gbenu mi tin fa odidi koira won se onje fun oloju orun o si je mulamula o je dada o mo pe eran ibira opo lo won ese nkan fun o won gbe fun o ko wa sibi to de ikoira ni omo gan tin koira e bayi tete gbadua ki won to mo pe o laje eke eran ko abe mi to n gbe ninu ago mi bayi loluwa wi e jade lodindi ina mu yin bayi loruko jesu jade jade lara mi in the name of Jesus.